0: sa bawbi.
1: Sa walang nungto mo mapanaw.
0: Some family have patterns. Oguli elomi pattern. 50 years ni, 40 years ni. O ma ri jade eje. To ba ku die ko tun mu atun lo. Atun pada ati dupe o, atun pada sinu ise ati ya. Atun pada sinu ati ma woju eyan. Akoko re lati bi Olorun ra wo ebe si. Jabe si kepi Oluwa. Bibili wi pe Oluwa si go. Oni iwo iba Jesu agbegbe mi din la. Iwo iba Jesu agbegbe mi din la. Just give me expansion. Give me a voice. Lift me consciously. Help me consciously. Gbogbo ojo to tin mo ma subu ma je subu lojo na. Gbogbo ojo to lo ma ton fun mi ma je ton fun mi. Ah, ati loyun ko, ati romo gbe ni. Oyun orere ti mo ni je nbi layo.
2: Ah, Jesus.
0: Oyun orere ti mo ni sinu Oluwa je nbi layo. Oyun ogo ti mo ni Oluwa je nbi layo. Ah, Oluwa je nbi layo. Majo to fun.
2: Majo to fun mi.
0: Majo baje fun.
2: Majo baje.
0: Majo pari fun.
2: Majo pari fun mi.
0: Majo je gugu keyin.
2: Ah, Olorun sha.
0: Majo wa kisa keyin aso lo.
2: Sanu mi Olorun. Oluwa sha.
0: O ti rowo kole fun baba. Ohun ma ri legbe mo.
2: Eh.
0: O ti lo moto ri ko ma ri lo mo. Majo de ba mi.

0: Bartholomew afoju afoju ni surname e tori aye yi pada ni o won mo ruko baba e won ba foruko baba si won pe ni Bartholomew afoju amo igba to pade Jesu oruko re yi pada afoju kuro ni oruko re oluwa yi oruko mi pada se to ba se ko seni kan to lagbara na lati se pami lagba tan olorun mi oruko iku oruko ibi oruko oshi ta fi pe mi lewa ba mi yi pada olorun baba o ti jore lawo o ti jore la bayi o o ti jore la bayi o wa gba mi lagba tan mi o leyo wa gba mi lagba tan olorun wa gba mi lagba tan o Kesi to de gba mi ki ya to de gba mi o ki ogun lewa ko to bori mi gba mi ki ya lewa ko to bori mi gba mi o ba mi olorun ni aye reti oko yi te ko soro ro mi lowo eni to ba ro lowo lo gbe aye ro mi lowo alade ewura iwo nikan lo ni abe
1: olorun ati ko
0: to ba tun pade feyan ta de ori ite ori kuro nbe gba mi jesu gba mi gba mi oluwa gba mi
1: ero lamba opolopo to wa nbe
0: olorun gba mi o
1: you don't even know what your tomorrow hold you are scared of tomorrow lift your heads with me egbe owo yesu ki kiki awa ti ero ola wa nba Olorun eru ba mi. Mi o ti e mo bi aye mi se lo ikoye mi mo. Mo ti lu ogbon yan. Mo ti sa ipa. Mo ti tiraka. Mi o nsole. Olorun o mo. Afi ko jowo ko gba mi.

0: a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Goma ni fu olorun loke. Fu gbogbo ka ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede. Agba nla aye. Ma dupe. Lowo ni majemu. Dupe. Lowo baba mi baba re. Oba o kiti tu die si mole alayi. O ti ri ojo ti won pe loju aje ti gbogbo eyan mo sojo Monday. Awon kan fe ri ojo Monday akoko. Ninu osu kewa awon omo ri. To je ojo ibi olare waju olagbemi. Awon to fe ri po sugbon ko sanfani fun won lati ri. Oba o ke je ko ri. O tun fun olanfani. Lati ri ojo Monday ti won pe loju aje. Je pada si bi pepe. To ya soto ni bi lere. Ki lo se nbe. Ko ba nwa ori la. Aye kan soso. O fi gbe oba oke ga. Oba to die si mole alaye. Baba mi to fun e lanfani. To je ko ri ojo karun. Inu osu kewa. 2026. Ya to pada si bi pepe. Ki lo se nibe. Ya jo haleluya la mewa. Ati yo go mewa. Bo tin ke. Ni woli iteti mo. Ola re yadu. Ola gbe mi je pi. Ano ni moriba. Ki ni baba mi arubu ojo ni kaje so. Na ni to uro yi. Ya mi die de nu akoko re. Je ke mi ati ejo re yadu emi. Kagbo to ni maje mu ni fun gbogbo kan to te ti simina de to wuro gbogbo bi to gbe ngba mi gbaga joko re simoto si ya do gbo ti baba ni ni fun eni ti won ka mo lu ase kekere kan tawo ye ni afi tawo ba so loku tagba ki da si to wa latodo jesu teni ye fi ru itu sile oya ja jo re ajo iwe juwanu ori kejo ese kere re kilowi
2: won wi fun pe olukoni amobirin ninu pasaga ninu sise papa
1: nje
2: ninu ofin mose pase fun wa lati so iru awon be ni okutapa
1: pase fun wa lati so ru eni be okutapa
2: Eyi ni won wi.
1: Won da lohun.
2: Won ba le ri ohun kan lati fisun.
1: Ko ba le ri ohun kan, mommy, ayimoye ni ti olufisun fisun loru lode oni. Ayimoye aye to se. Ti olufisun duwo pe afi ton ba pa. Bi pa awon kan laye awon kan. Iwo na fogun olufisun bu laaro yi. Mo ti gbole nu aye mo birin ye. Ko gbo olufisun na tun wole. Pelu nu aye ti e na batana ya
2: sugbon jesu bere sile o fi ka re kowe ni ile sugbon nigba ti won bi lere sibe o gba ara re soke fun won pe eni ti o ba se alaise ninu yin ki o so ni okuta nigba ti won gbo eyi won jade lo lokankan lati odo
1: awon obi o ti jade lokankan lawo olufisun na ma jade lokankan lo si to ni ri won mo yesu oluwa amen oya
2: agba titi de awon to keyin a fi jesu nikan sile ati obirin na laarin nibi ti o wa Jesu gbe ara re soke. O wi fun pe. Obirin yi. Awon da. Ko si enikan to da elebi. O wi pe.
1: Ko si enikan.
2: Oluwa.
1: Jesu wi fun pe.
2: Bayi ni emi na ko da elebi. Ma lo. Lati gba yi lo. Ma se dese mo.
1: O ri ma lo lati gba yi lo. Ma se dese mo. mo gbo bi to gbe gbon be patapata mi o mo ru asise to ti se mi mo ru ese to ti dani kokan sugbon o yen jade si e laaro ma lo ma se deshe bo yo wo re ti kun feje o ti pa imoye eyan e ko awon kan layo ti e ohun yen pada jade si wo na ma lo ma deshe mo lohun to jade si e ki wo lo fi pari e nibi temi ati ede baba mi ru mi soke nitori igbale mi eyin kan ni njo wa ti gba Jesu gege bi oluwa atolugba Psalm 32 verse 5 kilo wi
2: emi jewo ese mi fun o
1: emi jewo ese mi fun o
2: ati ese mi ni emi ko fi pamo
1: ese mi ni mi o fi pamo
2: emi wi pe
1: mo wi pe
2: mo jewo ere koja mi fun
1: mo jewo ere koja mi fun
2: o si dari ebi ese mi
1: iwo si dari ebi ese mi ji won na jewo ere koja ro ti pa yan ri o ti mu ko lori o ti mu baba ri gbogbo ogun loro na ni won na bi tomo Emmanuel lana to won na fe ni jewo Jesus to gbo yen de wole patapata laye bo ti wa njewo yen to njewo Jesus duwa to duwa ya pada si bi pepe wa mo kigbe oluwa o wa mo pariwo wa ma ni oluwa o egbin ira to nbe lori mi e ba fi na ti jade to yo ira mi lenu to tun yo mi lenu e fi na ti jade ku lara mi adua mo po adeli marubi asaida le katotoria mazube e ketaprolia mozu e katuria ma je ketete e lumbradolia yes oluwa wa nibi ta de gbomi la tururu oruko Jesu owo ina wonu omi atururu ye
2: amen
1: bo ti lo ko ju asegun lo gbogbo aduro mo ba nbe laye re abogbo afomo bo ti lo ko gun ye wole
2: amen
1: ko wa ko mari mo
2: amen
1: Jesu oluwa wa
2: amen
1: ba ka samusi bo ti ka si lori isegun isegun a be dale ka Psalm 35 ka sinu e ko fa yo dupe bo ti nka ti Psalm 7 ogun jija re pari o de pada ni er Jesu oluwa wa amen nibi da de gbogbo ko ja joko engineer gbe ya e wole ka gbe ri ya bo ya ya ya oruko e bi to ti wa kini Jesu ti e gbe ri ya bi a
3: oruko mi ni Omotayo Abodunde
1: Omotayo kile pe
3: Abodunde
1: Abodunde
3: mo wa lati Iyana Logun ni
1: Iyana Logun e pa se wole aga oya
3: ni wa ti mo de bi emi ati mommy mi lajo wa bi
1: owo ati ya lajo wa
3: won sha a sha de bi a de bi gba ti won wo fun mi ni ororo mo mo ti mo mu ti mo fi soju mi mi o de mo lo glasses de bi ni
1: ama kilo na won lo de bi
3: mo lo glasses de bi ni glasses de bi
1: yes
3: ati won fi ororo soju mi ti mo gba ti won fi ororo soju mi
1: yes
3: mo wa ri mo riran
1: ju ti
3: atẹyin wa lo mo riran ju ti atẹyin wa lo be
1: e wa ri gbogbo to sele laye pe pate won fun Jesu odun me lo ti se
3: odun marun
1: odun marun o ne sele ni e pate won fun Jesu
3: ka
1: biesi olorun egbe ri omo tayo abodunde lati yana logbo eni to lo igo fun odun marun kede to wole ipade ladoro gesimani si lori la anoite oju re lese kese oju ti o ri ran daada oju omo tayo abodunde ba be si ni riran ju ta teyin wa lo idi ijeri omo tayo abodunde abodunde niyan gbogbo e to n gbo mi nle se won na nlogun ori ofe tomo tayo abodunde rigba toju re ti la kedere iwo na gbori ofe yen koju re nla
2: amen
1: ko ma de to fo loju
2: amen
1: ko ma di ta lo wo ta wole ni isi ati lojo ola iwo so wo nu oju ye o de ti ri ba ko yi pada Jesu oluwa wa amen ni bi ta lo be fe ranse e ma re tu lowo lo so su lo do do lo so se wo sub number e ko ti ba mi so oya
2: 08033462 2861.
1: The other sorrow, or then the map of men date, not only was sub number me. Maybe that day, but where you? Not that big, but that you was saying, but where it is a query. I go marry the cancer. You're parina, I go mefa. Not what, but the way that I go mefa, so you 1 hour, man. Now you're about to put you on your top. There was a song going to do a day. Moto for born and total mobilization. What did the NPC? A baby, the court to Bokada, Vision Academy, Ferroa, what did the Benani, or do other in tear? Why the fire? Why big bug? Yes, it's a fool. Yes, I like my view. Ah, me. I'm more than a Kuma Lori, Ruben, you look like a big penny. Yalan is a mini or Jona. Shetty, a coach, a tomber. Bo I want to I want package abiamo rugbe abiamo wani mo ti di ya lori omo mi o gboro tun doju ale ki tun wa sese lori omo ti mo jise di ya what as of futi ya ko foto mo yen ele kan ni kini account number 00960742211 Access Bank Olarewaju Solomon Olagbemi both in Vishamon, Kumeluri, I only took one of Sierra. Yes, Uluara, Abbey. Nobody checked me. Can soon have one to delay. Kill off a barrier, Ovekbe will be. My flashy will you. And I'll pass on making them.
2: 080-266-1-3610.
1: I don't think Ben Damewa come below water. You want to know Ben Damewa to a low water. Only if you don't mean by the ship in the sea or sin. To beg it, ye, when you live by book. You want to bass for Damewa. Only Ruby Kalawa Latin Mafia to you know what? Latin Mafia shall know to you. You want to have the deco for Ruby. You shall be under Shelley. Why that to pardon you? No. You want to verse so Ruby do a day. Ba sasiji ti bi aka oluwa ni abame sele yo sele laarin 24 hours to mo pe lo to lolorun be lai any calling kini account number oya ma call e gtb 00164997233 gtb olarewaju solomon olagbemi any calling won ti riko 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi both in Fishamon Kume Lori O ne pada jebi Shala ni sabi ni ojo na Bemi o ke sule fu at lere to batishe Magbagbe Sunday Mesaka on la lawa Super Sunday Mesaka na Thursday Mesaka na Wednesday Mesaka na Tuesday Mesaka na Omani agba Thursday Mesaka na tun na iwo na ri pe o mu kan nu awe to yen ko farahun o de ma dara fun e baba ti ku nbi a lo gbaradi ni ya fun ya lo paja program ati ilu ifo duro le o de ma dara fun e oju oni ti e iwo na se furugbe oju aje ka je joko ti e ko de ra jeje laye ma wa gbagbe pe apala kokun ba kan na nana yesu oluwa wa amen god bless you.
4: From Lagos, this is Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
5: Station with a voice for unfulfilled.

0: Christ, a ye cow to a ye cows, and do better over Baba mi Baba, Jesu to send me logo, lo send me dada. Neo say ye, along about when me at young winning a ye. Be one say ye cow to 1 year cows, it wants a poor shay, along about way wa. O go on before Jesu, Jesu, you are wa. Mommy said, Lady, then let daddy a day. E wa mu owo tin be lowo yin e mu dani amọ pase ose yojo ose idunu fun o e ko le o gbogbo owo re to ti ha olorun yo tu won le ipinu olorun fun aye yin yo wa si imuse in to mu oko mu owo mu dani ni ose yi wa baje o gbogbo eto re to ti lo emi mimo yo da pada idunu yo bere si subulu ayo angeli ataye ro yo tun aye re ro angeli ataye se yo tun aye re se okan yin yo si bale ninu ose yi oda o wa lowo lowo sami wa lowo lapo wa si lowo ni banki in the name of Jesus Christ eyan eyan fe je fi gbogbo enu so bayi wi pe ajo ki hallelujah nla meje ati ogun merin aje mo kanla mo nlo sori Facebook, YouTube and TikTok ni ago mefa bo ni aro kutukutu yi to ba tun di ago meji la ma tun pade emi ati yin ni se wa ya yin lenu gbogbo eyan omo Olorun ose to wa nu eyi ose re ni e to daju ni pe o ni 77 ninu Oluwa lohun se nkan meje ninu 77 ti osu yi ko to di pe ma bere si so ati ba se ni ni oni yi enowo yan mejeji soke afejo ki hallelujah mommy wa kan fo si waju ni meje ni somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meri ogo ogo ogo ogo fun mesaya gbogbo eyan mo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbalaye je nso nkan fun o ki o to di ale loni irin ajo re yo ti pari si ilu ogo wa ni idi pupo lati ki hallelujah si onile ola oba to mo mo sanu re ohun olorun lele ise ti emi oluwa ni ki nso to ni nje fun yin o nbe ninu we Matthew chapter 7 verse 7 Matthew 7 7 ko to di ojo 7 7 bere nkan to ba fe o ni e bere a o si fi fun yin ko si nto bere laaro yi ti o ni wa si imuse e to wa daju emi gan tun ni ti ma bere fun yin na wo yen si waju olorun tun pin ire olorun ti je ki ebi opa eniyan olorun ti ma ti alati leyin fun omode ati agba gbogbo eni keni to gbon mi kakakiri agba laaye to di owo mowo ni ose yi wa raje jeun gbogbo eni to mu owo re dani won bere si jule fun o ileri yo pada se ninu ipin rawe in the name of Jesus any baba yonder wo mi owo mi to nbe ninu ose emi mimo yonder fun mi gbogbo awon onibara re ti o ti lo ose ni won pada in the name of Jesus Christ emura o nkan meje ni emi mimo ni yo sele ko to di ni ojo 77 nkan meje and bi nba le sotan loni ma tesi waju ni ola ipade 77 yo je ipade ta o fi opin si gbogbo nto ti pe ninu aye re so this 77 program is going to be the program to end delayed in your life kini ti won ti daduo kini to ti pe kini to fe ko de lati ejo ti o de to reti reti Oluwa ni ipade 77 yo fi opin si on to ti pe to ti ye ko de ti o de yo de so emura 77 is going to end delayed in your life won si fi ese bibeli ti ko to di pe ma gbe awon testimony idi ni yen to bi je wi pe emi gan ti mo ndu yi lati on the 6 ni ma ti debe mama gbadua fun ipeni orisi eniyan marun ni Jesus City bi ogo se nje ti Olorun emi Oluwa lo ni ki mo tete de be ka si mo break only communion ni role ni every 6 gbogbo ojo kefa and it's going to be combined tin ba ti pe awon eyan yen jade a le se ni osu to koja tori awon alejo a se die but lele a ri se pupo ninu we isike chapter 12 isike chapter 12 eje nkan lati verse 21 oni oro oluwa si to mi wa oro oluwa si to mi wa wi pe oro olon to mi wa o na ni mo nje ise yen fun yin nkan ko sele ni ose to wonu e oni omo eniyan owo ewole eyin ni ni ilu Nigeria pe afa ojogun gbogbo iran si di asan afa ojogun gbogbo iran si di asan fifa ojogun tumo si ohun to ti ye ko se ni odun meta aye wa bo so di odun mewa nti won pe ni won fa ojogun ni pe they adjourn they postpone they procrastinate they suspend afagun o ti mari lati ejo yi aye ojo bimo o ti mama paris school lati ejo yi titi doni orise sister yi e so mode mo gbogbo intention re ni pe ko mari do modun 23 24 bo to ti wo 34 35 oluwa wa so fun mi pe ninu ipade 77 is going to be end is going to be the end of delay ba won mo sise mo e won to so ni verse 22 verse 23 oni nitori na wi fun won pe bayi ni oluwa oluwa olorun wi emi o je ki owo eyin ko dekun won ki yo si pa owo ni Nigeria mo won ni pa Israel lo fi si but oni ki nko Nigeria si sugbon wi fun won pe ohun ti e mo ki gbe ni pe ojo ku si dede ati imuse gbogbo iran eni kan ni kini yen ala re jo ni yo wa bere si se ojo ayo re ti sumo o ojo ti wa bi mo ki sojo to loyun bayi mo mo ko ti loyun ko ni peta ki opu ewu omo gbogbo ti won ti bo fagun oluwa ni ki so ninu ose yi a bere si mu gbogbo e pada sipo this is the joy mo layo lati so fun o pe wa korin titun gbogbo ti won bo fagun patapata emi olohun so pe mu pada bo wa sipo you will rejoice and you will be happy e dide mummy e dide daddy e wa kigbe agbara tun fa ojo ayo mi gun ma je mu tun fa ojo ayo mi gun bayi loluwa wi opin de ba oloni ari apere yen ninu aye awon mo israeli ibi to ti ye ki won kan lo ojo die afigba ti an lo 430 years sugbon oluwa ni ko mi so fun awon eyan pe this part an to ba le tete de lojo tuesday iyen lola bo si se pojo 77 na lo nbo jesus city ni gbogbo wa nlo lati wo road e kan wo moto to nlo si ikoyi street eleve so kale ni jesus city tabi moto tin lo si ikire eleve so ni yana koyi jesus city le de yen ipade ti 77 eleyi nkan meje ni olorun lo won dewo ibe lati gba omi 77 ibe ni ma ti fun awon eyan ni anointing oil ibe lati so tele an gbogbo awon to ni eri no ni anfani si to ba ti don the 6 woli odekunle e pa fro ti debe yen lola mama pe awon eyan yen die die gba ti o ba fi on the 7 a ti pari gbogbo awon nkan ta fe se lemunu shahala daba pelu majemu olohun o di dandan ki ayo re kokun e wa mo gbo nti mo fe fi kun yi mummy ati daddy o pada re nkan yi kin la fagun kin lo ti ye o se to ri se kin lo ye o da to da a mo wa ni ilu eko ni ojo thursday to koja yi mo bere si gba awon opolopo awon testimony lokan ojo kan inu mi si dadun engineer eja wo ohun ti an se ninu aye awon sister yi bi su se ku bobe se ku mama baba tin ba ti ku on business ma bo sori facebook ma bo sori youtube a test wa to ba tun di 12 gbogbo awon omo olohun tun pade mi popo love break enikan ni popo ibe pe lo nje be enikan ni tin ba ri nko o le mu eso mi to sumo pelu eyin meji meji oh engineer e pe oni ilojo kan
1: praise the lord
2: hallelujah
1: mo dupe mi tayo oro mi o tayo olorun to to to ekun mi derin
0: o sekun yin derin
1: be ni sir last o sele pe la ati 2023 ni mo ti ma npa ipe pa so mo sha nko nsin mo wa ngba ti mi o ti nko ti mo fe na mo si tun wa ege so
0: yo won ni ngba ta won o ti ri ta won wa awon si tun wa elomi bo ba ti ri se ku se pe ye ko ni wa yo mo saki
1: we were the last year September baba ni pe igba yin te nwoju oluwa e wa si Jesus
2: this na Jordan Drive na dey listen to so we get better information we won't give you no move and each other but if you know say you won't move
1: titi mu de wa labuja so mo sha mo wa si
0: ibaja nice e wo bi to lo nti wa eko awon eyan wa lati abuja kano different location of the world even from US from UK awon eyan wa lati wa ba Jesu olugbala pade ni 77 bibeli ni lala awon asuwere da olukuluku won laam o ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu 77 eleyi o bo si ojo anu iyen ni pe ojo Wednesday lagbara olohun emi o ti debe o na nbe ninu awon to nwoju oluwa ti won faagun won ba fa oro egun ati on the 6 ni ti gbadua fun awon to nwoju oluwa fun omo yin mo gbo wole won kun leyo kokan mi ri se ni 77 to koja mo gbadua fun won gan mo ma ri se lele yin ri o fowo kan won kun lagbara olohun ati baba ati mama to nwoju oluwa ki won bo faagun gan gbogbo eyin ti won ti delay gbogbo eyin sister to ti ye ma gbogbo awon brother to ti ye ko lo nle to ba gbagbo ni o pe olohun si to nse yanu to ra won odo kan ti didakuda ki lo wa sele engineer
1: mo wa si Jesus city lojo yen so de mo wa so fun so olohun lo mo ni wo olohun to ba se ro nkan kan mo mi lara mo dojo ko sanu mi pe mo tin wa si Jesus city pe ma ye anybody pe lo mi pe ijo to tin lo na ki lo ri mu bo mo sha nse ku ta mi lojo yen so baba wa ni pe gbe ite won ojo olohun e lie down si ile le inu gutter na mo lie down ibe ni mo lie down si lojo yen so mi sha ro ro gba mo wa wa ati e se program pe wa ni ke everybody ma lo si ile so omi ro ro gba lojo yen awon mo to wa mo sha nse ku awon mo to wa ni mo to wa ni ki lo se le arabirin mo ni pe omi ro ro gba atabuja mo de
0: si
1: wa
0: mo wa ma won sun ku si won se bo ro ni o only one who say why the none ki won wa se boyi
1: o ma wa fun mi lo ro o ma ta mi ran se eni e but eni o fun mi lo ro mo to mo wa fi pa ikun mi
0: o fi o to di e boyi
1: be ni sir mo wa fi sa won mi mo fi iwa jori mi mo wa lo sile
0: e sun ko ma ngba yin
1: mi wa mo sha
0: nice ko sin tin jo sun ko omo ti ori bi ni o o wa tun da po mo ko tun wa gba oil ti e wa wa nle lo tei eh wa mo to tun daju titi Jesus ti won mo ti se in fact iyen gan tayo iwon ba lo drop gbogbo titi lo ti clear the Jesus city ah kin la fagun gbogbo eni tin gbo mi laaro yi wa pada layo inu e yo pada dun sir ni agbara eni to ni aye atorun laaro yi tin ba ti ku onu studio yi mo nlo sori Facebook mo nlo YouTube mo raye fun gbogbo awon ti won da lowo gbogbo eyin ti oko emi o di esin mi ah a bere episode abami laaro yi o loni to je ojo Monday ngba won gan ba deju Facebook o mo pe nkan ju nkan lo olohun ba ngbo ma mo mu orisirisi nkan jade loni o su adua la wa yi e je nfi yen le eyin wo le isan re majemu yi oni lojo aje so fe san ti e eh gbianju lati se ore majemu bere lati 2000 lo soke bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu mo gba olohun gbo pe didun lo sun so an to ba tin ru ebo majemu bo si se da mewa tabi ore ma raje jeun ohun ti o mo so ni pe baba pa mi lerin ninu ose yi oni ni ojo aje pa mi lerin ninu ose yi se ko se se ninu aye mi e kan ni ba yen lo su account number church fun awon ti an ba fe
2: move your radio with you.
3: Hello Lagos, welcome to the Jordan Night Show and today we'll be discussing
0: ore majemu won laaro yi oni 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen bi yan ba wole oni ni leyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade mama yi tin soro lo e ma babo nibi te ba de
1: so jo ye do ti mo dele gogo 7 7 yen o tete re mi oko mi sha understand now
0: bo wu oko lo ti ri oloni
1: so je gogo oko je ti ba
0: ojo yen kan kan bo se re won to
1: so mi o ti awon ke mo ti loyun mi o wa ke oyun ti wa lara mi mo n try lati get the shop to de tun gbadura shop after prayer at ashe ni 77 emi ti yanju shop lowo mi sha ni mi rin kun osu mi o tun ko vevin je mi mo pe
0: oyun
1: ti wa n bibe so na to wa di you know osu ke wa last year e wa n soro ko lori de pe iwo mo obirin yi so gba to ba to ni miscarriage ko de fo gbadura mo wa nete duro mi ti e ri period mo sai lo mu ti piti mewa gan mo ti e ko si inu omi lo ba gbe line meji wa ma
0: ni ko bi inu omi
1: piti to mo ma ni lowo le every month mo ma se
0: eh
1: so mo sa ko deni sibe lo ba gbe two line wa mo ni e mo loyun ke mo se gba olive lo ni Lagos Island ni e mo se confirm ke mo loyun ni e o mi sa dupe lowo Olorun tori pe egan mi dogo
0: ki lo po mo yin
1: temi ta ye oluwa shin dara aje
0: na wo e bayi bo ma fi agbara se ami egan dogo e ki gbe baba temi na nko ojo ma nlo ya temi tayo bi mo se gbe omo idani be ni se mo gbe yanu e ki olorun ko wo oluwa se ndara nice ikan lo tun gbon ojo ti a fagun ninu aye sister yi o na dolomo o ri gbejo despite the fact o le dide o si dogbon soro ara re without wasting time eje tun welo mi ta tun fa ojo re gun engineer
4: praise the lord
0: nice
4: mo dupe lowo olorun ipe yi mo mari ni 2023
0: 2023
4: 2024 25 26 lati gba yen ni iroyun ni igba to wa di last year July that me introduce me si program yi pe ki ma gbo ni araro
0: nice
4: so bo se di last year August mo wa si Jesus City
0: nice nkan yo kan lo paramount pelu gbogbo testimony ti mo ma gbo o mo gbo mo wa Jesus City eni kan ni kin lo go special pa Jesus City bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo sawobe o si ri yi mewa paramount pelu e orisirisi nkan ni mo sele nigba ti case ba ti di nkan mi ti an ti bo foju ayogun mo dare lamu mo ipade di Jesus City so gbogbo bi te ba ti ngbo mi emura ojo Wednesday to tun ni mi bo gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo eyara gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun oko ati aya e tete de gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun traveling e tete de gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun owo oja odun owo oja e tete de gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun traveling e mu passport yin dani ati eyin te fe ko ile awon ni ma gbadura fun London 6 ka to wonu eto lo ni ago mejo ni ojo Wednesday ni rabaji gan ni agbara eni to laye atorun oluwa lohun o se nkan meje gbankogbi alakoko ni pe o ni so fun won ma fi opin si gbogbo nti won pe ni delayed e n ba gbagbo ni o an laaro ikini igbagbo be gbogbo eyin te to mo pe o ni delay je ajo gba wedi 2 12 la pade lale keji bo laaro 6:30 lori YouTube TikTok o ni ola ile re na lo wa sọ́ọ̀bù ẹ náà lọ wà ọ́fíìsì ẹ ló ti dọ́gbọ́n fi earpiece ṣe títọ́ ọmọ gbọ́n ti ń bá sọ ẹnìkan ní 12 alákọ̀ọ́kọ́ ni 6:30 láàárọ̀ yìí ọ̀dẹ́kúnlé epaphras mọ́ sì bẹ́ẹ̀ nìkan kan chat àǹtọ́ bá tún di 12 pọ́pọ̀ láàfin break pẹ̀lú ẹyin méjì méjì ẹ̀wọ̀n tí sísà yẹn rà ń sọ dàálẹ̀ òun náà débẹ̀ mo mọ gbọ́ iye ọmọ tó bá kó wá ni mo wà ní apẹtẹ ìyẹn ní ọjọ́ Friday ìjẹta yìí bí ìjẹta yìí ibi mo ti ń gbàdúrà lọmọ wa pèta ló fẹ́ sọ nǹkan kan obìnrin náà jáde ẹ pè wá engineer ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sóun náà ní August mo ní olúwa ni wọ́n kó ọmọ 38 wa and Wednesday tẹ̀lẹ́yìn in lè kayọ ọmọ tí wọ́n ń kó bọ̀ ó yẹ sọ̀rọ̀ sista yìí.
5: Orúkọ mi ni Ife Olúwa Ìbàdàn bí lápẹtẹ yìí so mo wá fún 7/7/2024 September. Mom see me low pe lata kure won wa ni kin join won so that was my first time
0: won pe yin lati bi eyin gbe bi
5: Ibadan awon na awon lo ma wa fun 7
0: mummy yin ni ma wa
5: atapure so boy igba ton wa fun ti September won wa pe mi pe ki join won ni 77
0: ti 2024 eyin wo le ti de 77
5: so 77 September 2024 yen mo kokon lo si Wema tori won o di program kan Wema ka ti wa ma lo si ibi to ti se 77 so immediately ti awon baba mount pulpit
0: baba wonu
5: eyin ni
0: emi na ni
5: the first thing they saw ni pe me there and I came with faith because I was looking for the fruit of the womb
0: won la won wa pelu igbagbo awon woju oluwa fun omo.
5: So immediately you mount the pulpit, sir, the first thing you said was that the angel of the Lord brought children. I was surprised, like
0: 2024 won in ti mo koko so ni pe awon angeli komode the same thing ti mo gbo bi a se ngba testimony ni ilu Eko lana bi mama se nso the same thing pe awon gbo ti mo ni angeli komode ni 2024 bi wele
5: and October I got pregnant.
0: Nice.
5: This is the baby.
0: This is the baby. Ona ma gbe omo ti ejo on lo gbon. Eja wa pada sodo sister yi. Mo kan mo sopo ni. Engineer eje ki sister yo pari oro.
4: Nibele so ipe Oluwa so ipe.
0: You do le wa.
4: August
0: in last year
4: 2025.
0: You do le nbo 77. Obo si oju anu. Gbogbo eyin te wa nbi bo yo de beri. A pade. Won ti e ti se titi wa ko si wa lamu.
4: So igba to di August 2025 ti mo lo si Jesus City. Eni pe Oluwa so pe awon to nwoju Oluwa pe ka do bale pe ohun Olorun ko omo 38 wa.
0: Nice.
4: In that same month August yen o na ni mo loyun so omo na lele.
0: Omo nda.
4: O lele sa.
0: O ntunda.
4: Omo lele.
0: Omo mi lo mo ni apo wa. Awon ti won gbon awon won han. Moto mesan won ko wa bi loni.

0: ja fi ona wa le oluwa lowo te we suwaju o se ma pe o
1: amen
0: o se wa ruba
1: amen
0: wa di sagidi
1: amen
0: le kon anu asifun
1: amen
0: okunrin ma sanu e
1: amen
0: obirin ma sanu e
1: amen
0: omode ma sanu e
1: amen
0: agba ma sanu e
1: amen
0: olohun yo pa lu atabore mo
1: amen
0: ewu ni wo
1: amen
0: jamba oni si o
1: amen
0: o ni pade ni bi
1: amen
0: won ni pade e
1: amen
0: wa ni wa kore
1: amen
0: akoya ibi
1: amen
0: ota o ni yo e
1: amen
0: ori e oni babode
1: amen
0: olohun yo pa ile re mo
1: amen
0: ati aya
1: amen
0: ati oko
1: amen
0: ati omo
1: amen
0: olohun yo pa yin mo
1: amen
0: yo pa ile yin mo
1: amen
0: yo pa dukia yin mo
1: amen
0: e ni ran ifose si
1: amen
0: mo ni e ni ran ifose si
1: amen
0: gbogbo ori aje olohun a pa omo
1: amen
0: o ni fi ona gbogbo
1: amen
0: o ni fi gbogbo ona
1: amen
0: abo yo daju
1: amen
0: ni ran ajure yo sirere
1: amen
0: eyi te lo oke oko loruko Jesus abolo ko daju
1: amen
0: layo lo so
1: amen
0: bere ni ile bere lori omi bere lori erin abolo daju lori e
1: amen
0: bere no ofurufu abo daju o
1: amen
0: immigration free
1: amen
0: in the name of Jesus owo olohun yo wa lara re
1: amen
0: anu yo ba gbe
1: amen
0: wa lore
1: amen
0: wa bore
1: amen
0: ijade lo re ko ni bi aye ninu
1: amen
0: bo ba nbo ni ibokun ni
1: amen
0: bo ba njade ibokun ni fun ibukuni fun ise owo re
1: amen
0: ibukuni fun omo re
1: amen
0: ibukuni fun oko re
1: amen
0: ibukuni fun aya re
1: amen
0: ibukuni fun ile re
1: amen
0: ibukuni wa ja si
1: amen
0: o ba won ile de lowo
1: amen
0: o ni ya ji gbese
1: amen
0: o ni ya ji gbese
1: amen
0: lase to baba
1: amen
0: lase to mo
1: amen
0: lase te mo
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: so pe mora anu gba o se ma pe o lagbara olorun
1: amen
0: mo ni o se ma pe o
1: amen
0: wa rogo enu
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sibi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality tolujo wa ni baremu ijobe airport area ni ilu ibadan gbadura loruko jesus wa ra anugba
1: amen
0: lo ko date sile last friday of this month how pade ni lu fun ape ipade leyin akanse ni o wa fun gbogbo eniyan ko sile mi o fe ko miss e loruko jesus anu afo laye
1: amen
0: mo ma wa ni igando ni opolopo thursday ati sunday lagbara olorun gbadura loruko jesus adura re agba
1: amen
0: ba wa leko o le mo pade woli ni akoko won ni lasu igando road hotel bus stop so pe lo sibi oba gbadura iri ati anu o ba to leyin
1: amen
0: gbogbo eyin omo olorun te wa ni ngeli e ku mura bo so fun pe woli ti de ba aye lalejo yes e ku le ni ngeli wori e ku le gbogbo eyin olorun te wa ni ngeli te wa ni wori e ja pade la oi o ma lagbara abo meje o ti ma ma mile titititi gbogbo eyan mo lo te wa ni gele e so fun ra yin e pe egbon e pe aduro pe ka pade ipade nla ni ise agbara ma sele itusile ati idade jesu ti wa be ka wa to de eniyan ni awa awa ni yo lo tori o ni olohun ka bi rada ya ha bo pase oya gba e to re
1: amen
0: woli mo re pelu apere babo ni apere gbagbo woli o ti wa nbe bo de mo yi pe o le gba ko mo ni testimony
2: the voices you need at work
0: o wi ja ni ojo ti ogun ba ni bo gbadura ise re ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: o ba ti di aro la ati to wa nibe ni ye o ha ise ti wa niyan jesus won ni o kiri so re ni be ni o lo duro sibi kan o lo mo eniyan ko sibi ti an forile awa ti e ni pilo ti a ha olorun bo gbadura gbogbo awon to ran wa si yi ti won ti expect ya do oluwa da won lo
1: amen
0: oluwa da won lo
1: amen
0: in the name of Jesus to ba ti dola ati wa ni benin general event center opposite ogege community ibe lati ma pade ko to di pe wa debi junction yen ni wa ti wa nbe o popular gan ni bi highway abuja benin si abuja yen ibe lati ma pade ni edo state lola loruko jesus wa ra anuba
1: amen
0: phone number mo gbadura loruko jesus oni ojo karun osu kewa odun 2025 emi gbe woli ti aran se ran yin bo so tele se ori phone e lo se wa gba alert
1: amen
0: alert o ma don ninu to ma ten soro re alert ta munu edun alert o ma to ja re gbe soke alert tu to yan gan o ma wole wa
1: amen
0: o ma wole wa
1: amen
0: o tin so re ojo monday ati ore majemu oni lo pari oni ni ojo karun oni lo pari bo se so re majemu e abo so re ojo monday bo gbadura loruko jesu ibi ti ran lowo ore wa ti aye tile ko mo asisile loruko jesu
1: amen
0: asisile
1: amen
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: nibo lati le ko emi mo
1: iwo lati le ko emi mo
0: oluwa
1: oluwa
0: asisile ko na fo
1: asisile
0: ko ya adua
1: loruko jesu loruko jesu loruko jesu emi mi mo
0: ya Hola, gboro ko ni wale so pe oluwa
1: oluwa
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: e sile ko wo fun mi lose
1: e sile ko wo fun mi lose
0: o ya adua
1: o desu o ko desu o ko desu e mi mi mo
0: ba ya ha
1: oluwa
0: e sile ko wo e sile ko wo e sile ko wo e sile ko wo
1: e sile ko wo e sile ko wo
0: e sile ko wo
1: e sile ko wo e
0: sile ko wo Oluwa wa ran se Oluwa na mo gbadura a mo gbadura o Paul o je mo to lekun la Olorun si fun be ni fun se ran se re lekun to gboro but to ba ka itan re wa ri pe ogun Paul be ni e ja wo to sele fun re lo ko sibe ni first Corinthians chapter 16 e ba mi ka ise kesan be kilo wi
3: nitori pe
0: aha
3: ile kon la ati aita se si sile fun mi
0: yes
3: opolopo si ni awon ota tin be
0: mi so fun e so fun lo le bo oluwa
1: oluwa
0: ota to lo duro si bile ko ayo mi
1: ota to lo duro si bile ko ayo mi
0: oluwa nu bole
1: oluwa ju mo
0: o ya adua
1: jesu o ko jesu o ko jesu e mi mi ma o
0: so mo pe iwe revelation yen chapter 3 verse 8 e mo do so fun only have set before you the open doors mo ti gbele ko to sikale so waju yi be ni so le ko ti sisile tele bo so gbo oraye wo lati joyin ta lo wa nbe eniyan ni so pe oluwa
1: oluwa
0: tani bele yin lekun
1: tani bele yin
0: so je ti lekun si
1: so je ti lekun
0: so oluwa koju ija si
1: oluwa oluwa
0: oluwa ba wonja
1: oluwa ba wonja
0: je ti lekun ayo mi o si
1: je ti lekun ayo mi
0: o ya adua
1: o jesu o ko jesu o ko jesu
0: ha mi ma o kwaya to si fun seri ni seri orikeji ni ese keta de ni ogun yen ki se lasan agbara olorun ni le koju rere wa o ma se o ma ba e so pe iwo le koju rere
1: iwo le koju rere
0: so pe mo fi ore mi o ni kale kun
1: mo fi ore mi o ni kale
0: so pe o ya si
1: o ya si
0: o ya adua
1: o jesu o ko jesu o ko jesu e mi mo
0: ra ya
1: ni mi wa
0: Yes, Oluwa wa.
1: Amen.
0: woman ye ko lo je gbese but o jogu gbese elomi to je gbese loni o jogu e ni bi won ma se je niyan bi baba se je niyan gbese je to buru gan e bi buru ni ya o se so bere ye ni second king chapter 4 ni verse 1 to 7 sugba olohun lo woli olohun lo o de gbese ororo ororo ye lo mu bo kuro mu gbese ye e je ko ororo ti na wa lowo yin so pe oluwa
1: oluwa
0: e ru gbese tin be lorun be
1: e ru gbese ti
0: ne pa oro ti ma lo le ni
1: pa oro ti ma lo
0: e so gbese na
1: so gbese
0: o ya adua
1: o ko desu o ko desu mi mi mo
0: ayara o han ba ya ya da ba Oluwa
1: Oluwa
0: gbogbo ise mi lo seyi
1: gbogbo ise mi lo seyi
0: je oku fun ibuku
1: je oku fun ibuku
0: o ya adua
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi mo o
0: ara
1: mi se ta
0: Oluwa gbogbo ise mi lo seyi je oku fun ibuku Oluwa je oku fun ibuku Oluwa je oku fun ibuku Oluwa Bible we pray Genesis chapter 26 ni verse 12 and 13 only Isaac opada soko o je mo pe Bible wi pe o si furugbe ni akoko iyan o le ri opolopo ibukun bi ogbogbon ara dota ati ogboro orun eso ibulo ti remi to fi se kai en na wo soke so pe oluwa
1: oluwa
0: so se mi di ibukun so pe wo se mi o
1: iwo se mi
0: o ya so mi di nla
1: o
0: ya adua
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi mo
0: ya wa
1: se mi ara o oluwa
4: so se mi di o
0: e la so re re ya tara ya ta ma so
1: pa mi o
0: oluwa so se mi
1: ara
0: Bo tin jade o ba nu pade
1: amen
0: wo bo

0: ti se laala lori omo wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: wa jere omo
1: amen
0: in the name of Jesus. Some of lana la se for se awon eyan ti se wa de for se won laaro yi iwo to je pe o ti se o to ma se ni pe musuga kan ju so mi ko gbadura si pe 34 o ma se kinu wo fi for se ko to jade lodi ati bless oh my god o do ni pe o le se be lana kai mo gbadura o ma ri mu
1: amen
0: mo fe ko re ko pade ore ni iran woli la fasiri won fun mo fe ko re ko pade alaanu ni egbo mi sa to ba wa dagun mejo bo sola na pe akanse adura wa ti mo fe se fun yin to ba dagun mejo ni asale a fe gbadura ise re gboro di bo kun mo lowo ke yan mo sise ko mo lere ke yan mo sise ko mo pe yan lasa ko ki se lasan agbara kan wa nbe mo fe pase si esu ki ise re ko ba le leso ki ise re ko ba le tu oje mo eso ta pade to ba ti dagu mejo Nigeria time halema nu kabura ha bo gbadura bo gbagbara to de sere duro loruko Jesu o ya gbina bayi
1: amen
0: o ni ko gbina
1: amen
0: mo ni ko gbina
1: amen
0: o ya gbina
1: amen
0: o ya gbina
1: amen
0: o ya gbina
1: amen
0: o ya gbina
1: amen
0: o ya gbina
1: amen
0: o pade odokunrin kan ni last week Tuesday o ba ni o ni aye tutu o mo ni ko sele oni daddy oni gbogbo nkan ti won se laye olo oke lati yori oni daddy olo ti pe 47 ko si yawo ko so mo ko so nko ko si le iri ni yara kan to ngbe gan ko se mu ya lo o de sise olo ti sise as age of 21 o de se to fi pe age of 47 no achievement o de sise mo ba ni ki se nkan won yi lo lasan iyo o lati gbadura ni o ni o gbagbo pe te ba gbo wole mi te ba da oro sori mi o gbagbo pe oro ma gbo gege bi igbagbo re mo de pray fun mo da oro sori e ma yen de lo in to ya mi lenu ni pe ni igba to de ojo Thursday o pe fun mi o ni daddy o lo o ti ri ijo lo ti gbo iyanu o ma gbo ni o lo wo riri ko sele sori o ni ore on tawon ti wa tipe o ni o ma lo le bo se ni yara kan yen olugbo wa be gba kankan ba o se close to oni ko se o la lori oni ojo Thursday to pe mi oni la de Wednesday ko ko wa o wa lo be laaro igba to de be laaro o lo pe kilo fe se bayi oni ba sara ifu pe n ti be lokan ore so pe oluwa
1: oluwa
0: e to ma bini
1: e to ma bini
0: pe kilo fe
1: pe kilo fe
0: oluwa mu mi pade o je mo ipe o lo salaye fun ni ojo na ma yen fun ni moto ikan lo awon moto e ore o fun ni ikan lo awon moto e o de fun ni 5 million lati bere business en awon sini mo gbadura yara mo lo aka ase tenu mi jade o ba nu pade ni mo so fun pe o nilo kaka no eti e o nilo ki o gbo re ko jade to ba nbe ni wori to wa ni ugeli o wa ni benin city get ready lati pade oli ma release royen fun e to ba dagun mejo gbogbo eyan olorun e ja pade ni social media loruko jesus wa ri anugba awon eyan ni testimony every day
2: e ko so oluwa sa mo dupe lowo olorun pe olorun mu mi lo si ko mi mo dunle mo de so mi so awon mo ti mo ti bere ise pada awon sa n lo si church mo wa ri eni ti a bon sise ti ko si ni computer ki sise mo ni so wa sa so mo mi pe ko n sa si oju omo wo ko n wo oju e ko sa emi bo nkan ti lo si church mo ti wa gbe si program ta ma si lalale ni ago mẹjọ lálẹ́ nígbà tí ó di alẹ́ mọ́ságbàdúrà mọ́sálọ́sùn ni mo wá rí pé ikú jáde látara àlá ọmọ yẹn mo rí pé ọ̀tẹ́ ti ṣe níwà láyìn ọ̀tá rẹ̀ ò sí níwà láyìn mo wá rí pé ikú jáde látara ọ̀tá bó ṣàṣe jí nìyẹn ní ojú ìrọ̀rẹ̀ yẹn mo wá tají mo wá rí pé lọ́wọ́ náà pé nǹkan tí ọkọ̀ ṣẹlẹ̀ sọ́tẹ́ lọ́nà ti ṣe kí ẹni tó ti gbé fò pe ọlọ́run wọ́n ń gbọ́ ìwòrúgbọ́ ìwòrúgbọ́ làárọ̀ mo lè tún wọ́n ń gbọ́ programme Facebook da la le na du pele wo lohun se bi oba won lohun to je foju sukun e si sa e sa
0: sore maje mu e to ba san ri sole ni to ba sore monday ri sale ni ah oro to tenu me jade o ma loud for in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ati wa no geli o e kule gbogbo yin wa lo te wa no geli be ni bo lati pade ekigbo community town hall ekigbo community town hall ekigbo ogeli delta state be that ma pade o ma ni agbara sa gbo mi sa gbogbo eyan mo lohun te wa ni to nbia okutukutu te wa ni sapele te wa ni wori junction nnpc e ja pade awo e ma le gan wa pade woli ko de ri owo iyanu bo so tele aye e ma dide
1: amen
0: bo laye e ma dide
1: amen
0: o ma ri ogolo
1: amen
0: aro la na ma de benin city mo fe pray fun e mo gbadura bo lu ati be ti emi e wa ni waju olu ati emi duro ire ati anu ko to leyin
1: amen
0: ire ati anu ko to leyin
1: amen
0: anu ko fara ra ye
1: amen
0: wa ro golu
1: amen
0: wa ro golu
1: amen
0: wa ro golu
1: amen
0: wa ro golu
1: amen
0: mi ni wa ro golu
1: amen
0: in the name of Jesus anu ko so so to ma gbe aye ni ro pade
1: amen
0: very yori
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: ko ka number sile 30 32 67 02 85 bale kan si 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Olulu ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu ara anugba
1: amen
0: gbogbo lojo bi oni oni wode anniversary mo pray fun yin la ro yi loruko Jesu lora anugba
1: amen
0: ojo ayo ni je fun o mo wa bless ojo ayo re mo wa pase fun ayo ni be kibi fo pamo si loruko Jesu ko wo lo aye re
1: amen
0: ko wo egbe yawo re
1: amen
0: ko sa si yori
1: amen
0: ko sa se ti mo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ara anugba
1: amen
0: celebrate to one bi jeje itunu happy birthday to you Suleiman Adisa happy birthday to you loruko Jesu ara anugba
1: amen
0: ogbo ra jade
1: amen
0: ye ororo e mo fe bless e mo pase si ororo ye to ba ti anoint ara lo pade alaanu
1: amen
0: to ba ti fo esere to jade lo pade anu
1: amen
0: ire ato leyin
1: amen
0: ola ma ato leyin
1: amen
0: wa rogo elu
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen

0: ẹja gbọ MC Rawo e ma yi ku nbe
1: Bakayode Olasende ti gbogbo eyan mo si ajire bi
2: e ba wa lo sori eto bo se nlo lori ikani Jordan 105.5 FM lowo omo yin MC Irawo agbalagba omode to n pegbe baba re loko
3: good music and vibes
4: awesome talk every day all day
2: Oluwa gbe mi leke Adebayo wa ni kale fun yin ni gbogbo igba e sa lo sori eto yi bo
3: si on Jordan 105.5 FM
2: lo ni lo sori eto bo se nlo lori Jordan 105.5 yo da o yo do

o an tesiwaju ninu eto wa bo se nlo to ni ojo aje Monday nile se alalubarika Jordan 105.5 FM ojo nro lasiko ta wa yi edakun dabo ijoba ti se awon akiyesi won ti pe wa sawon akiyesi kan wi pe ka ma gbe awon ohun to ye pe ta mo wi pe yo fa omi yale agbara ya shop pe ka ma gbe won kuro ni awon bi to wa o awon ona to ba ye ke la awon gota to ba ye ke se eja se awon bi doti to nbe ninu gota yin e mo ri daju pe e ko tori pe opolopo especially odo wa nbi bayi mo be ijoba ipinle Eko tabi ijoba ibile boya o da pe ifakolo odo wa ni agberodu yi aida ifako tabi ojokoro mo be yin ona yen e jo sise papo ojo ona agberodu opolopo ona ton ti se bi tawon eyan ma ngba ti won pe ni covert awon gota yen tojo ba ti ro omi ma nwo shop ibi taja awon eyan won ran mi sugbon emi ni itara tori ise ta wa nse ni bibai na ni wi pe ki idagbasoke oro aje ko ma tesi waju idi ni e ti mo fi nbe awon ijoba ibile wa boya awon ti won ma nko gota le ma ran kan wa ye awon gota yi wo daada agbe rodu yi o ti poju tojo kekere ba ti ro bayi gbogbo e o ma kun ni titi akun fo mi isobo awon eyan omi akun awon eyan alomi si nta so awon aso igbalode won ta awon elomi nto nje elomi nta nkan ta awon eyan ma ra ton fe bi lo sin le won gbogbo awon nkan ko ni le fa awon aisan si wa lara e dakun ebe ni o to ba tun dola ma tutun so ayegi ma lo si abala ti owe bi ti ma ti soju opo le fun awon ara ile awon no da si abala awon na ni nibi ti bami olawale olaniran ti awon ti je alagbateru abala ohun itan ti fun wa ni awon kaadi pe ka ma fun awon eyan

0: Hello. Number David Dasito 0705169792 tabi 0906000335. Hello.
1: Eka
0: san ya mi.
1: Yes, sir. E ko to owo yin le ti be kan ni loruko Jesu.
0: Ami o.
1: A ma ju se ngba gbogbo.
0: Ami ma o.
1: Ilu mo gba ewe ti lasi ti jo ti de to koja. Ṣugbọn to se mo je first time first caller.
0: Eh.
1: So ti ni number yin lo te te ni.
0: Mo sha ri pe. Eh mo ri
1: pe. Ṣe pe ya ki gbogbo. Eri e le fe fi ni o le jade mi ni mo gba owo yen.
0: Monday ni a ki npo pe Tuesday. Money last week Monday lens on your bed, ma.
1: Eh,
0: paro.
1: Eh, okay, get up, Monsieur Garapo, Mount, or you be doing little. First call, I mean,
0: Hello.
2: Tell you the last to come near Lati Akesangano.
0: A bad balagba. Yes, sir.
2: Any two should go.
0: Any two man should go with Buffoni.
2: I get into the Larry or Kodari. I get into the Shelly.
0: Ile de enfi mi re yin is that get very easy e so ra yin hello
1: hello
0: e ka so ma
1: e ka so
0: yes ma
1: o me ope lati ko do
0: e ku jo meta o
1: awa mo sele ti ba ri afon se kola
0: ah ti phone mi yen mi se se ma baba ti mo message ki lo ko baba wa ala president awon callers yi
1: wish it
0: mo fi mo message on won ti reply
1: o be president wa o
0: ah abi se governor la so ni
1: dupe
0: yes baba mo ti pe mo ni
1: do awon ti ni message yin ni wa ri ti se do
0: se bo ah
1: o we se ni ko
0: ya o oni eni ti o sogun egbo fun ni
3: with a voice for entrepreneur
1: la ma ko wo
0: tare la ko wo
1: se gbe yin na ta mo ga
0: ile wa je fake
1: emi te mo bi ti lo wa o yo le ti lo mele wa
0: a bi ope se aye e fe ki owe wa ni gbogbo owe o ba lojo ijin a gbogbo owe o ba pata lojo ijin a elo e ka san
1: elo e ka san
0: yes ma
1: oruko temi na bi o le ajo da yan keye
0: lati
1: number 3 kadika to po ba
0: e ka bo ma
1: oye
0: ba pa re oya
1: won ni e to ma so gbogbo fun yo aje po na ti la
0: po ti la ko jari
1: ayo ma do o ti rogun e to de ti to ti to ti si chefu to ti je fun
0: o da esun ya mi esun abiodun ayo keye lati
1: ayo keye
0: ayo okay esun ya mi esun won ni a je pe eni na ti la iru nkan be ko jari elo e ka san e ti wa loju opo
4: if you want make a ginger give me key kokoro
5: I don't lie when I say
0: okay o ko yin sir
4: Yo,
0: Mini,
4: no trend, problem.
0: ma ba wa bo so le mi lata gege Benu MC rawo mi binu ani gan ni ga ma si se yin o ti inu ni ga ya mi o ise logun se ise la la se ise la la ise ase je owo ase la atentin sise atentin show gbo ala fu la jere ta si fi ere je ko a fowo a fi sohun to da Benny tori eda ti ko ba joko soju kan dodan ni ko tesiwaju ninu aye te ba kan awon oro amoran nigba mi te eyan ba nse nkan ti won ni tara le ni ba nje kokoro ti o da yo ba re ni so fun adoro ariwe oni ja sun opolopo awon elomi ni won ti dedun arin le nipa iwa ti mo so le kan ke eyan ma won niyawo se nkan po ti o si boju mu
2: Yes, sir.
0: Ah, we need to go call Lala. Who going? Mr. Ayobami Latagigi, yes, sir. 09069 3352. 09069 3352. Today to Bushin Lotto, Jimondi, Nalewa, Well, MC Irawo. See, I know, I don't know, you're not going to be

0: Benny Bami. Hello. 6,000 3,3,5,2 0906,000 3,3,5,2 Hello. Hello. Hello. Yes, ma. Lucky ni inu class la wa bayi ti oluko ba mark e en ba ti pass yo jebun. Hello, la lo wa nbe e ga so
1: ni ka ki ti sale ko e de ni ka so lori em
0: eh yo awon mo le iwe la fun sugbe te ba la fa ne ki ti sa te ba ran ti ti sa yin
1: ah mr jai mo ki o
0: mr jai ile
1: iwe won mo na ba so pe to
0: ile iwe
1: yo ba na ko
0: wow wow
1: Ibadan
0: ni
1: o. Ibadan. Ma wo gbe ni so ko ni korira ni o.
0: Mm, e tun ti e ti so kan.
1: Eh ko ni korira je to lokan.
0: Mami ope, a ma didi wo yin e pade mi lola ni eh Ikorodu ko tabi
1: ki. No problem.
0: Eje. Mami ope. Gbogbo awon callers wa pata mo like. A man se bi igba pe family ni family de na ni wa lo to. Hello. E ti wole o. E ti wa nbe o. A ja o. Uda. E ba ti wole e soro soke. O na lojo po te lanfani lati fi ba wa da si ko to de pa ma lo losan toni tori asiko yen na o tin se kini o tin jara mo. Hello, ta lo wa nbe.
2: Hello.
0: Hello sir.
2: Hello,
0: e ka san sir.
2: E ga Akindele logo lati Ayobo.
0: Ki le pe?
2: Akindele lati Ayobo.
0: Ba mi Akindele lati Ayobo.
2: Be ni.
0: Yeah.
2: MC sir.
0: Present sir.
2: Only
0: anyone, I got some yummy. Yes, ma'am.
3: I'm
0: so happy. I want you to.

Hallelujah. Gbe owo e le ori e. Mo pa ni ase ni oruko Jesu. Gbogbo agbara ati mo jemu to so wi pe ninu aini ati iponju ni ko ti pari odun yi ni oruko Jesu. Ya ku duna danu. Omo kunrin kan bi odun melo kan seyin ajo n gbadura ni. Nkan le mo ona di. A wa ninu adua kan ta mo fe pari odun. Oluwa ni ki so pe ko mo bo. Ko wa lu ojo meta pelu mi ni church. A n gbadura yi lowo. Olorun si si ilekun anu nla fun. Oluwa ran mi lakoko yi pe ki n lo gbadura fun okunrin kan, obirin kan, mama kan ati baba kan. Iwe iranti anu ti okokun ni ko ni si lati January ti okan re n pongbe fun. Loruko Jesu. Owo Olorun ko si. Mo pa ni ase mi woli Oluwa ni oruko Jesu Kristi. Ogun to n ja lati January. To si di gbogbo ona iserere aluyo ati iranlowo ninu aye re ni oruko Jesu ogun na ko jona mo jemu to taku wi pe ko si bo ti wule ki igbiyanju tabi ilepa re lagbara tun pe ofo ni ko mu ni opin odun yi ni oruko Jesu ina Oluwa ko juwon awon owo ati mo jemu to n sise nipa ala ati iran odi ninu aye re to fi mu abobo lati January ni oruko Jesu ina Oluwa ko juwon mo pa ni ase ilekun anu ilekun iserere ilekun aluyo ilekun iranlowo ti aye re nkan lowo lowo laarin awon alagbara loruko Jesu Oluwa ko si fun o ogbo mi loni o ni fira koro pari odun yi ni oruko Jesu o ni fira n pari odun yi ni oruko Jesu o ni fi gbese pari odun yi ni oruko Jesu o ni faine pari odun yi ni oruko Jesu gbogbo rere ti aye re nilo ti okan re n pongbe fun mo so tele bi woli Oluwa ni oruko Jesu Oluwa ko yonde fun mo pe kokoro ile David loni gbogbo ilekun anu to ti pa ninu agbara ati ni yara okokun ni oruko Jesu Oluwa ko si fun o lati akoko yi lo asiwe iranti anu kan asiwe iranti iserere kan asiwe iranti aluyo kan adua re ko gba owo Olorun ko be owo ko si wonu aseyori ni oruko Jesu imole tan sinu aye re Jesu Oluwa wa e gbo gbogbo eniyan ati wonu adua opin odun Oluwa so fun mi wipe ka gbe adua ojo meta kankale ni opin osu ti a wa ninu re yi a ma gbadua yen ni on the 28 on the 29 to ba wa de on the 30 Oluwa ni ka gbadua fun wakati mejila ago mefa le lati bere a se pari e la ago mefa daji wa boho wa bo ago wa bo mojemu ogun ti mo mu ke eyan kan rin bi ejo ori apata ninu odun wa bodan Oluwa so fun mi pe awon ileri ati mojemu kan si wa to n fe mu se ninu aye re mo gbagbe ni ojo Thursday ago mejo si ago mejila bi ajo pade eyin ni si owo eyin ni si osu eyin ni si ijoba gbogbo e te wa leaf lowo lowo e je ajo gbadua papo e o si owo iyanu Olorun ninu aye yin gbogbo eyin te fe ri woli ojo Thursday na ne kanseli leyin adua ohun ta fe fi gbadua loni o na ni pe Oluwa yo da ohun rere to ti sonu to ti padanu Oluwa yo da pada awon eyan kan mo ro wi pe bi awon ba padanu ohun rere awon o le ri mo bi ise ba bo lowo awon awon o le ri ise mo awon kan gbo mi bayi won ti ni iriri pe ise bo lowo won won si n gbadua ise mi o pada won o ri ori ofe mi mo gbogbo nkan da bi eni popo oluku musu ninu aye won awon ilekun anu ati oju rere kan ti aye won si dabi eni po joko soju kan bi won se n gbiyanju to ti won lepa ohun ti won gbiyanju yen ti won lepa yen owo won o te won ti wa rora won pin wipe nigba ti business awon ti daru nigba ti ise ti bo lowo awon nigba ti nkan ti daru fun awon yen pe ko si ona abayo mo Oluwa so fun mi wipe ka gbe ipade Thursday meta ati Sunday meta kale ka fi gbadua fun irapada ogo irapada seyori awon irapada ise iyanu to ti bo teyan gbiyanju gbiyanju ti o so na abayo Oluwa ni ka gbadua pe ko won Olorun ko ra pada ore

0: adura re nu sinu adura olorun olori ofe olorun alagbara olorun olurapada eni to n gbe awon ayan fe dide o se tan lati ra o pada lati da ogo ati yanu re pada bi agbon ti we jueli ori keji ese ike edogbon si ese ike rinde logbon bi agbon to so yes
1: emi o si mu odun won ni
0: emi o si mu odun won ni
1: pada fun yin wa
0: pada fun yin wa
1: eyi ti esu
0: eyi ti esu
1: ati iru kokoro je
0: je gbo eyi te ti ni ri ajenun eyi te ti ni business in lari eyi te ti ni okowo lari eyi te ti chameleon siri eyi te ti folokeri sugbon ti agbara ati mo je mo kan ti da yin pada seyin oluwa so pe won da igba yin pada ara aye yin pada ara ise yin pada gbogbo n te ti sonu oluwa lo won da pada mo kan so mo gbo yes
1: ati iru kokoro keji
0: ati iru kokoro keji
1: ati iru kokoro jewe
0: ati iru kokoro jewe jewe miran
1: ti fi je
0: to ti je mo yin lowo yes
1: awon ogun la mi
0: awon ogun la mi
1: ti mo ran sarin yin
0: oh yes
1: eyin o si
0: jeun
1: ni opolopo e o si jo
0: ah ba ori kari ba side oluwa lo pada je ajeyo o pada je ajeseku oluwa so pe won dana so ajenu amobo ati asiti ninu aye re mo fe ko poruko jesu nibi to ti lori ofe ati gbo mi yi wa poruko jesu la la la emi ajenu to ba mi rin ajo lati january ti mi o fi ri owo tujo ti mi o le fi ri nkan kan re toka si wa ni emi yen o ya jona iwo emi ajenu oluwa ba owi ninu ise mi ninu aye mi ninu okowo mi mo pase ni oruko jesu o ya ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona eyin emi adani ajo eni duro te won operate ninu aye mi eyin emi afogo sufu afiyanu sufu eyin emi abanidegbon te ngbonre mi danu lati january wa e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona gbogbo agbara to won operate lori aye mi lati january ti mi o firi yanu ba oruko jesu na jona egun to wa lori mi to nsise lati january pe to wa lori mi to nsise lati january oro odi to wa nu aye mi to nsise lati january ti le ri ofi se ta nu ofi fo taye mi fi tesiwaju ti adua mi ofi gba ti gbogbo ilekun ran lowo fi ti ti gbogbo ilekun anu fi ti loruko jesu o ye ma jona e ma jona e ma jona wa gbadua yin pe oruko jesu lekan pe mo lo kokoro le david mo lo isika le david mo lo kokoro ijoba orun mo lo psalm 24 mo lo psalm 34 bo se mo so ni yen gbogbo eyin ilekun ran lowo to chepa lati january wa e gbo oro oluwa ma si eyin lekun serere eyin lekun aluyo eyin lekun anu eyin lekun ran lowo ti ota ti ti okogun ti ti egun ti ti epe ti ti aye ti ti eniyan ti e gbo oro oluwa lati january e ma si e ma si e ma si e ma si e ma si e ma si oluwa ni ko gbadua yin agbara wo lo nba mi rin ajo mo je mu wo lo nba mi rin ajo to nka ko serere ati aluyo mi lati january wa loruko jesu e jona dan e jona dan e jona dan emi akoti emi aseti emi amobo emi ijakule to nba mi rin ajo lati january wa loruko jesu e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona ma je mu to operate ta ko iserere ati aluyo ninu aye mi e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona gbogbo agbara to nsise lodi ta ko iserere mi ta ko aluyo mi lati january wa loruko jesu e ma jona e ma jona e pe oruko jesu lekan ire mi gbogbo to ti sonu mo gba aseyori mi gbogbo to ti sonu mo gba aluyo mi gbogbo to ti sonu mo gba gbogbo ileri olorun lori mi lodun ti okoko gbese le mo gba imuse re mo gba imuse re mo gba imuse re oju anu gbogbo to ye ko ro sori mi lati january ta si orun mo mo pase pe ko ma ro ko ma ro ko ma ro yesu oluwa wa mo gbadua fun olone loruko jesu oba ti mo ra igba pada gbogbo to ti sonu nere lowo re laye loruko jesu oluwa da pada ani gbogbo rere to ti sonu lowo re laye oluwa da pada gbogbo rere to ti sonu laye to ti sori tinu lori e ni oruko jesu oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada gbogbo ilekun to titi ilekun serere ilekun aluyo ilekun anu ilekun ran lowo ilekun ojurere ilekun ibukun ta ti tepa loruko jesu ninu oluwa ja ninu oluwa ja ki orun odun to wo aye re ko ni eri ni oruko jesu iranse to ngbo mi boda to ngbo mi baba to ngbo mi anti to ngbo mi mama to ngbo mi ki orun odun to wo aye re yo ni eri ni oruko jesu aye re yo tesiwaju ni oruko jesu ogo re yo yo ni oruko jesu iran re yo se adua re gba jesu oluwa wa amen e gbo eleyi ni ojo tonze ori ofe wa fun gbogbo eyin eyan te fe wa fun cancelin a jo gbadua laarin ago mejo si ago mejila leyin e cancelin awa bere ohun to luwa ni ka gbadua le lori ni ki olorun da iko lo wa pada ko se ira pada se yori ati ogo wa ti okoko ti gbe mi ko si gba pada fun wa mo mi si tonze yi tori pe owo olorun yo kan ipade adu ojo meta ta ma fi pari osu kewa yi deliverance gbogbo en te fe wa fun deliverance patapata ojo wezi ojo

0: Ẹyin ọmọ ológo, wọ́n ní wá súre o, wọ́n ní pẹ́ tógótógó.
1: Ìyá
0: lè má sá àbádé kàdásá. Yéne mala mozua, botinika di eto imu.
1: I told you hold on to this pocket.
0: Iyori ato woda.
1: Now start your money where is it?
0: Start him up where my debe lo. Sorry, no batimba woli Samuel ati ba yojo. O ma kwa babo ogoni e. Gori oke ogo. Ase jire ba. Ise yo kati mo
1: njere.
0: Lati odumo kalilogu. Isi ogo yi. Tongbe walo si jobare. Oni mo njere. Sorry. Ọlọ́run ti wá fún mi lásìrí. O ni mo túká kiri. To ba ri ero muti wuti. Ni ori oke ogo. Ta ba se pade. Ki se pe won ni bi to be lo. Won mo pọ Ọlọ́run ki ran mi. Lai se pọ ni to be se. O lo je ma pariwo. Pe ni ale yi. So wa Lagos state. So wa Lokun state. O sa n gbọ mi lu kan. Awon eyan ma ti Osun state wa. Taba ti pari tan. Toran mo pe mo tun lo fa gba laro la. Aya bale gadu si abaragada. To ba wa doru ola. Awon ijebu ode. Won ma gbale.
1: We be hosting us.
0: Won believe campus Saturday. Ibe la wa o. O le o. O le o. Eh si ogbo yi. Aje fi lomo lowo ni. Tora ma rogolo. Ole ta nlo yi o de bola wa. E gbadura bi te wa.
1: Who is lacking my glory with me?
0: Who is fighting
1: for my glory?
0: Talon Bamita, I call you.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Gbogbo ọmọ Ọlọrun to gbọ mi, oruko mi ni Prophet Dr. MS Fabiola Celestial Church of Christ Okimole Cathedral. Loni ojo aje la ma nso lori ope, sugbon mo ka gbadura siwaju. Jehovah,
1: mimo
0: Jesu Kristi,
1: mimo
0: Holy Mike,
1: mimo
0: Oluwa Ọlọrun aye raye,
1: e
0: gbọ pe wa.
1: Amen.
0: Ọlọrun gba yin wa. Oba ti nje imi ni kini won ya Juda, gbogbo ile Jesu, oko so ajanoku, ti mi gboki jigigi.
2: Ọkan
0: lana loni ni gbogbo ojo aye, baba gbọ pe wa.
1: Amen.
0: Jiji ta ji loni Ọlọrun iya nu baba gba won to gbọ ma je wo boji.
1: Amen.
0: Majo fa pa kan.
1: Amen.
0: Majo fe se ko.
1: Amen.
0: Azent ogbara eje ka ko niwaju.
1: Amen.
0: Awon ibi to nbe lona majo dodo won.
1: Amen.
0: Awon itiju to nbe na ojo ni majo pade.
1: Amen.
0: Baba ri maje mu kan to won fi nba kan rere je Oluwa ba wilaye
1: won. Amen.
0: Baba ri bi kan ti esu gba koja lati gbemi won Oluwa dibe pa.
1: Amen.
0: Baba ri bi kan ti ota gba koja baba mo be o Oluwa gbe won leke.
1: Amen.
0: Oluwa gbe won bori.
1: Amen.
0: So won da segun.
1: Amen.
0: Maje kaye mu won.
1: Amen.
0: Maje pota bori won.
1: Amen.
0: Aduko ti se. Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ori Davidi ori kesan ese kini si keta
3: emi o fi gbogbo okan mi yin Oluwa
0: iyan ni pe gbogbo aika ita ba wa ka sa mo bo se yin Olorun eni ti o ba ti mo Olorun yin ko lori kan gba lodo Olorun
3: emi o fi
0: ori o wa ninu awon asa na ka kire ninu le Yoruba eni ti o ba mo ese ana gba atori mi gba gbogbo eni ti o ba ti mo lati yin Olorun lati pon Olorun le ko lori gba toro Olorun ta so Olorun ta ri soju ni sugbon tori gbogbo asoju ari nurode ni olumoro kan ni bo ba se pon Olorun si le be lo ma gbadun Olorun si to ba wa mo Olorun ke to mo ge to mo yin o le jere Olorun iyen ni pe ni emi o ma fi gbogbo okan mi yin Oluwa
3: mi o fi gbogbo ise iyanu re
0: iyen ni pe ni igba gbogbo e je ka ma fi se ti Olorun ka ma pon Olorun le ko se bayi fun mi o se bayi fun mi ka ma joye abara more je tori gbogbo eni to ba ti joye abara more je won kin ri nkankan gba lodo Olorun ni eni pe ka ma fi ise iyanu re won laarin awon eniyan gbogbo ta ba wa ka ma ro ise re ka je kan mo ohun t'Olorun se fun awa a le ma fe se elomi imule eyan omo Olorun e ja dupe laaro yi oni oye ka dupe oye ka dupe oye ka dupe oye ka dupe ara san adegun fe ijija ko gbe wa lo oye ka
4: This is Jordan 105.25.
5: If you want make a ginger, give me Coca-Cola.
0: I
6: don't lie when I say I did.
0: Tore ni ma fadura ra igba pada buburu ni gbogbo ojo fun
6: Olorun
0: awon iro to wa na ose yi ninu osu yen ko kuro patapata a o gbodo rinu aye
2: wa baba o be o baba gbogbo ibi da mu to wa ni osu tutu to wa ni ose yi ori ako ako wa bi wa ori aka ko ba ju ako ba ju ari ti o tele to bi ba o sele fi wa ibi jo tele to bi ba je
0: Jesu Oluwa e ja so fun Olorun eni to mu aye wa da ni pa ni lo jina en to mu ada ni aye wa da ni pa ni tesi waju iru eniyan be ko fo wa re se re gba
2: Jesu Oluwa

0: Jesu Christ only my care. Baba ri se ton foruko wa se o ya o baje.
1: Amen.
0: E ton foruko mo wa se o baje.
1: Amen.
0: E tun wa se sinu ise wa o baje.
1: Amen.
0: E ton se sinu aye wa o baje.
1: Amen.
0: Eni kan lo ma nsile kun eni kan da ma nti. Gbogbo lekun ton tori wa ti. E ti won ti mo ise wa o ya ko lo si karona lo karona gba ka ma seru ka ma deru Jesu Oluwa wa iwe Leviticus 22 number 19 to 22
2: ki o le da fun yin
0: ko le da fun wa gbogbo eni to ba ma sope ko sope ni rira opolopo lo ma sope be be mori eni kan to ra bottle water eyo kan so ever water eyo kan o de bi sope mo wa wo pe ah sore tolorun se olorun oju bottle water kan lo sha se bo se ye na niyan sha eni kan na tun wa so pe ase bi nkan ti ma ba lo ma fi so pe ah ah se ope ki se ti patipa in fact bibeli je ko ye wa pe gbogbo mu rira gbogbo mu elegbin ese ninu waju oluwa bi o ba ma so pe ki yan se tokan tokan to ba le mu nu ato je pe gbogbo to wa na oko leyo kokan lo mu lo bi rubo si olorun to ba le mu abraham to mu omo re ye lati pass idowo olorun bi o ba ma dupe ki yan fi aye sile lati dupe tori adura ti ope ma nje ko gba ninu aye eniyan o poju gbogbo irubo lo mo si gbadura fun wa ni oruko baba tomo temi mimo gbogbo te ti dupe le lori e ni banuje le lori omo te ti dupe yen e ni sunkun lori lori olohun seun lori moto lori ile lori shop lori ise te ti dupe le lori ni oruko jesu ise na ni se ku pa yi okan yin de ma bale iyen ni we 1 samuel 1 number 24 to 28 so fun wa
3: nigba ti o si gba omo
0: nigba ti ana gba omo lenu omo na o mu omo yen goke lo si odo eli pelu ara re o de si un to le se ora malu meta
3: ati yen fun
0: iye fun ora iye fun
3: ati gbo ti wa nikan
0: ora igbo ti wa nikan
3: o si wa si le oluwa
0: o mu wa si si lati wa dupe pe oluwa o fun mi ni omo yi idi niyan nigba ti ana ti o so pe yen fun eli o gbagbo pe olorun lo lo eli o de gbagbo pe un to ba se fun eli olorun lo se fun eli de ba be olorun olorun fun ni omo merin mi o di marun tori pe bibele so pe bi omo kunrin meta ati omo obirin meji ni ana pada bi
3: won pa egboro malu na won si mu omo na to eli wa
0: omo omo na to eli
3: ana si wi pe
0: o wi pe
3: oluwa mi
0: oluwa mi
3: bi okan re ti wa laaye
0: bi okan mi ti wa laaye
3: oluwa mi
0: oluwa mi
3: emi ni obirin na ti
0: obirin ojo yen re o te soro si to no ti omo ti mo toro njo te soro si mi yen le
3: omo omo yi ni mo toro
0: omo yi mo toro
3: oluwa si fi
0: olorun de da mi lohun ohun ti mo bere
3: nigba na pelu nitori na pelu emi fi fun oluwa ni gbogbo aja ojo aje
0: re ko o fun olorun ni omo e o tun fun ni ohun to ni iyan ni pe ta ba ndupe je ka ma fi iye si ka ma so pe tinu tinu e ma je ka ma so pe be be e kilison tolo se mi wa to yen ni mo mo ni kan te pe to ma so pe jo ohun tolo se fun lo mo me ni kan to pe to ma san da mewa o ma san da mewa ju ida mewa lo sibe sibe nigba isoro olorun ma gbe fo isoro ba nwa olorun ke je ko pe nu aye to fi lo bo wa ma dupe dupe dada fun olorun mo de gbadura orin ope re oni dorin ekun iyan ni weli fitiku 22 29 so pe
4: nigba ti ayin ba si ru
0: ebo be ba fe ru ebo e ma ru ebo rira eru ko le gba e ma ru ebo rira e ma ru ebo sonu mama so fun yan pe be se nkan bayi fun olorun awon eka eni o ma yi e lokan pada mo de gbadura awon ni ba ti eje iyan lorin david 50 number 14 oni ru ebo pe si olorun iyan ni pe ru ebo pe si olorun se jere oni to ba ti wa ni kan ju ngba to ba rubo pe mi ma daun lese kese tori recognition olorun ti wa na yi e pe yes en to dupe njo yen ri eni to rubo lojo yen ri mo de gbadura olorun agbo ti e okan re abale anuaride ni ti israel ati jordan to ba di ola amaso ni ori e yo dara fun wa
1: sugbon
0: ni ola ani program ni atan bere niwaju goro yen niwaju ogba awon awusa yen na niwaju goro ni ola atan bere niwaju goro yen ni bi ogba awon awusa yen eti ona idiroko express road ni church yen wa 9 o'clock ni program yen la ma nbere a de ma pari e ni 1 yaba ti wa lose to koja ati to koja lo ri pa ite pari program nisin a se pada a fe kawo eyan ti de kan re eyan ojo kan ma lo yo dara fun wa eni to gbo ko so fe eni ti o gbo se to koja la kun ororo ni ola ila ma ise mo le ta ma se lekan losu a de ma lo ro fa eno gbo e te gbo e je ka pa ni ola ta ba nbo ka wa pelu awe lola ana won se woli to po ta ma se ti ayo ni le gba lati ma so sugbon ni ti sojo wednesday e to je wednesday keji awa ni to wa je wednesday akoko awa lolujo wa ni command leyin first command kola road to lo si ota to lo si paja yen ni number 7 okikimole street ni kola godo yo da fun wa ago mesan ni e na wednesday akoko ni yen yo dara fun wa ma je ma se lori wa okan wa de pale ah ni subu danu eleni ti usi akoko ni ola ye je ka pade ogun ayo ni omi ayo ni gbe wa lo
1: amen
0: ti ayo de ni ja wa ere lenu ni gba se wa se ni ose yi bakan na e ma je ka gbagbe soru wa ni olujo wa ni command wo de wa ni atan na ma je ma se
1: ah
0: je ka gbe ri awe
1: 411
0: 01
1: 01
0: 89
1: 89
0: 25
1: 252
0: 2 Ko si ohun to se to gbe o nitori jo 41 elewo ni ta lo saju se fun mi ti emi o se fun pada nigba ti sam 50 number 5 ma so oni ku awon eni omi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigba ti number 14 ma soro oni ru obo pe si olorun se jere fun oga ogo mi e mo fi ni di ope yin ore yin idamewa yin e fe ran pade lowo yo da fun yin okan yin ade pale
1: eni

0: Isaiah 40, Abi. Will 5. Verse 5. Mo fe sare gba duwa yi. Sare gba duwa yi. Oluwa ta ni eni ti mo fi ala mi lo. Ti o je ki ala mi o se. Oluwa gba gbara ala mi ko lowe. E gbo nigba ti won gba ala Joseph. Ta lo ti fi ala re lo. Ojo to se wedding. Ta lo so fun ko to se. Oro ko re. Ta lo so fun. Omo re to travel. Ala o le se sa o. Le se pe oni en to ma tu ma la re eyan na lo ma tu o sugbon meji ni won awon kan wa to ba gbo ala won pa ni awon kan wa to ba gbo ala won tu ni awon wo lo tu ala re awon wo lo fe pa ala re e wo Genesis 40 yen ibe ni mo fe keka boya verse 5 and 40 yen ru ala fun Joseph
1: awon meje si la la
0: kan awon meje di la le kafa
1: olukuluku la la re ni oru
0: olukuluku la ala ti e ni oru
1: olukuluku si bi tu ma ala ti re
0: olukuluku bi tu ma ala ti e
1: agbo ti ati alase oba Egypt ti ade sinu tubu na Joseph si wole ton won lo
0: ni owo o wole ton won
1: o si wo won
0: o wo won
1: si kiyesi
0: kiyesi o
1: won fa juro
0: won fa ojuro
1: o si bi awon ijoye farao ti wa pelu re ni
0: ile
1: tubu oluwa re pe e se ti ojo fi buru li oni be loni
0: e lo si verse 14 abi 10 Joseph tu mu ala
2: Joseph it a free dream.
1: Ṣugbọn ki o ranti mi nigba ti o ba dara fun o.
0: E ko ibi ti mo fe lo tori e time.
1: Joseph.
0: Adua yi sare gba. Ta e ba ti ri be gangan. O nti mo fe mu jade nbe. Eni ti Joseph su alive fun.
2: He that Joseph told his.
0: O fun won ni direction.
2: Gave him direction.
0: Ṣugbọn gba ti Joseph la ala. Awon egbon e to su ala fun. Ki lo ni ka won se fun. E je ki apa. Ka wo bi ala re ti ma se. Ṣugbọn awon kan la ala. Ninu tubu. Ki la won se. Ala ti won. E sare gba adua yi. Oluwa. Dari mi si eni to ma tunu ala mi check in sir
1: dari mi
0: dari mi se adua ile o ala ko wa to la mo business to fe bere oni lu eyan kan to ma tunu e sugbon lati ke sara ko ma je pe to ma pa la re ni eyan kan tunu ala e ka we sir
1: 40 verse 9
0: ada fun
1: olori agbo ti si ru ala ti re fun to sefu
0: ala ti e bu Joseph
1: o si fun pe
0: o wi pe
1: loju ala mi
0: loju ala mi
1: kiyesi ajara kan wa ni wa
0: ori time e ka we e ja jo gbadura sa oluwa e dari aye mi si awon to ma tumo ala rere mi e so di adura be
3: oruko Jesus
1: ala mi mo
0: oluwa dari aye mi si awon to ma tumo ala rere o la ala rere o ni bi to fe de o ni awon rere to fe je tale ni ye yesu oluwa wa eyan meji lo wa kini mo pe won sa awon to ma mu ala se ata won to ma pa ala Joseph wa ru ala ti e
2: Joseph tell
0: his awon mo baba re kini won lo se Genesis 37 e ka we verse 5
1: Joseph si la la
0: ada Joseph la ti e sa god bless
1: you
0: o mu ro fun awon arakunrin Elia Eduosa Oluwa pe mi niya pelu awon to korira ala re ezo ije ala ti tori wa ala ala vision se ranse awon to korira re lo poju sori tin ba ri wi pe igbedide wa lara baba tin ba ti je wo li to korira ala e ala o ni se sa o ala o ni se o akiye sara o komo re to travel out talent is so for si awon tin tumo ala ni aba won to npa ala e ma worry tomo yin ba do mo ni aburo kan lo a ma gbe lodo e o so fe lomi o ni nbo owo ticket lo wa titi o lomo mi o lo ala ma le ala le eyan ko ma pa la eyan ko ma tu ala e pari wa do ai oluwa fi o wa gbara fipin mi niya pẹlu awọn to fẹ pa ala mi karubi asata yakaba some people don't want good for you they are dream killers we have dream killers and we have dream what interpreters God bless you there are dream killers oluwa

0: Suleja Tanshi Stadium, Suleja ni Niger State, Suleja the Night of Miracle. Pẹ̀lú Wòlíì Sam Adébáyọ̀jọ̀ Authority, ìwọ gangan ló máa sọ testimony ẹ̀jẹ̀ àjọ gbàdúrà.
1: Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run orí òkè yìí, torí pé láti ìgbà tí mo ti join orí òkè yìí ní March. Mo dúpẹ́ torí pé kò dojú tì mí.
2: Ẹ pàtẹ́ ọ fún Jésù fún yẹn. March lẹ join. Okay.
1: So ni March tí mo wá ni that is a program 3 days. Mina ni mo ti sise construction ni mo nse ni mina. So bo mo n gbe Abuja, awon family mi wa Abuja. So ni ose to tele o ni aburo mo mi kan to wa ni USA. So bo se pe mi niyan pe something ba o mo ni data. O wa ni mo be fun eni kekeke bo se send 500,000 si mi ni ose yen niyan. Bo se send 500,000 si mi niyan. So ngbo di inu osketa yen na ke pari. So awon union wa ni mina. Emi o ti mo pe ten won ti pa emi mo pe ten won ti pari. So bi oga mi ti pe mi ni head office ni Abuja bi bayi ni pe Samson o gboro jade fun secretary. Ah mo ni secretary bo mo se fe ma address workers mi o mo san a pe mi ma ko ti ko re o san pe mi o n ti stop mi ni every day. So mo wa wo pe ah bo secretary kin jade fun secretary mo ba gba pe okay ma jade mo san gbadura yin pe Olorun iwo lo fe kin ife re ni ko se se bo bo se ba se fe re ko mo se se because awon workers mo mo be se soro si

0: Akojo Wednesday 7, the Saturday 10th October. Agome wale lauti magba dua. Bubu eni Suleja Tanshi. Stadium Suleja ni Niger State. Suleja 3 Night of Miracle. Belu woli sama deba yonju authority. Iwogon goloma so testimony eji ajo magba dua.
1: Ruko amini ya fi ugito imbumu wala tibado. Oun lati Olorun se fun mi ni ori oke yi o ya mi lenu lopolopo lana ti oni ka kunle ki kaluko mo bere on to fe bi ti mo wa kunle si mo je awon owo kan gan te 500,000 mo wa ti san ku 210 bi mo wa kunle si mo tin sun kun pe Olorun on the 6 ni won da pe won wa gbowo yi lowo mi eni da wa jo kunle wa pe awon afo gba mi pe grandma elo ni owo yen ku mo ni 210 ni won se ko owo yen fun mi
0: lori oke nbi bayi
1: be ni bi won se ko owo yen fun mi niyan emi o ti e gbo mo tun ti jade ngba wa niya emi ka mama gbe eri lo sile pe ka je so nti olorun se fun ID ope mi ni pe olorun yo mi loko gbese
0: come on shout hallelujah
2: ele gbadura ya you practice pe egun bi 30 billion
3: yes of my birthday
2: to ni mi o ni wulo
3: fun se se o na bi tutu pe niti
2: oluwa gbe mi
3: o la sana yi
2: egun bi ati bi
3: yes of my birthday
2: to ni mi o ni wulo
3: fun se se o na bi tutu pe niti
2: e ba ngbe
3: o la sana
2: yi ari wo yen lo be gbe
3: Beware,
2: stay.